Re demen jena shuning achi jelam khane chende jelam zuil jelam chi thur ge tang ge chire tong chi jab jara je tang chire tong chi jab jara chi gen cham da na yang ta ta lam shu so she kono ga re demen jelam ni chi sum ge tang ge chire tong chi dang jara jib chi she je tang chire tong chi dang jara jib chi er ge gen cham demen chire tong chi dang sum jara chi chi gen cham da da na yang ta ta lam shu so she kono chen ge re de ge ni da ga ta ra ta shu ke demen jelam ni chi je ge tang ge chire ni jara sum chi sor nga ni chile nibjara simchi subding gan cham chile jibjara chitig ni chile jibja chobji gan cham chile jibjara nirnga ni chile jibjara nitig gan cham da da yang da da lam shi so she ko no cheng ge kala nam bang nyam jo she jo ga che ge

Demen jenem ni ni ding tang ge chire ja tang ji chi xie sim tang phalang ab ja ne chire ni ji ra che gen cham da na yang ta ta lam shi su xie kon gang ra de ge kal wan bang nyam jog xie ju ge che ge demen jelem sim chi ti ge tang ge chile tong chi tang ge ja ra chi chire che gen cham chile tong chi tang ge ja ra chi chire ding gen cham da na yang ta ta lam shi su xie kon chen ge kal wan bang nyam jog xie ju ge che ge Demen jelim sim chigir nga gtang ga chile nibjara sim chi sob je tang mal jab jag ng sam da na yang ta ta lam da mara de bun na zo no chen gen re de kan yem da gt khara ta jo ka kan na ba nyam jo she ju ga che ga demen jelim sim chig tik ga tang ga chile tong sim dang den chi tong ding gen sam da na yang ta ta lam shi so she ko no ga re de ga kan na ba nyam jo she ju ga che ga nyang to la Demen jelim simje chik tang ge chile tong ni tang ni bjara ngap chang ab jin ni chile tong ni tang ni bjara ngap chang ab ding gan cham da na yang ta ta lam shi su shi ko no chen ge re de ki ni da ga tra ta jgo ka kala na ba nyam jgo shi chu ga chi ge demen jelim simje nga ge tang ge chile tong sim tang ji bjara den chi tong den tang chile tong sim tang ji bjara gup chi ko ji gan cham da na yang ta ta lam shi su shi ko no ga ra de ge kala na ba nyam jgo shi chu ga chi ge Demen jelim hanga abdin ni tang ge chile gup chi ko je ni chile gup chi ko din tang mel jab jagan cham da na yang ta ta lam shi so shi kono ga ra de ge ka lon nam nyam jo shi ju ge che ge demen jelim hanga abdin sim ge tang ge ze ko ni shen he san jo su ge lam tin di tang ge chile ni chi tang mel jab ja ni chile ni ji gan cham da na yang ta ta lam da ma ra de bun no zo no chen ge de de ge ni da ta ra ta jo ge ka lon nam ba nyam jo shi ju ge che ge Demen jelim chigibdin tiki tangi tsokhir ni hara tongkir zan jo suk lam tikindi tangi chile jatang chikchik ni chile jatang chirgi gin cham, chile jatang nirji gin cham. Datag nayang tarta lam shik su shik kuno shengi nri dek nyan da gita gharata zhigo ka, tiki kalang nabang nyam zhig shi chiu ga chiga. Rai rukna ba, derang ajo zhigo nugu derang ga sacha su su ga. Lamgani tsi kundungi shen nundu muzir. Dali lakpa ga lamgani tsi la jilun shi samna. Chu tiga dan chik tiksim nir gilsim dan ar nga ga kalimdi kapri yung dali jina chukku. Tsamdani nga tsi nyam chik ta lima pro dhuma sikun nyam nishin nuga me dukkumbu pa sikun nuga donglin dhichin yed.

Zidig dambi tsobar yinmun shepar galung shegi shetan. Derib zarba nam baitub ganji derib yin. Bejin dangi nirishil satsig si shichib shuji yi. Nirishil najun de na lila zumbi rangma chung chung shik dang jawa masil. Chi lila zumbi ngay zui bari ji dungag nang. Tsangmi gali nyangsung shibi gacha di lenim sarwi lenirwa chashtung mungur drukul sal. Nirishil ba liu kuyi shajir. Ni shichib shuji tungi namba di darti war jimasil. Shichib shuji shig sung ni hajang drukul dan bashigri. Lunda dhig rung shichib shuji ngagchul nami drumi jen ngala chashtung nang di. Mata da lila zumbi rangma chung chung jen. Gardig la mashtag ba dang ngaitab la mashtag bar shanglim chibzhi ni ngaitsu bi zivjil ngunba yansir. Zivjil dang deshti na ngaitsu bar gang. Chachib shuji Xi Jinping ga sewi gashchag gi ngaitsu ba mongpo jigdi gi babi ndantak shuji. Zhonggu ligja dangrib jan la Xi Jinping bar gandil tungwi tal dobhi chenpo sayul. Namshil ni bi pundan ngunjir shiba ni log kablin ja demkhi nambi matri ba lub shigde shubi war dang. Rangjil ni thunjil shibi namchi chechi si gashchig ga kwayangsa parachul shiba ni si ar zhanga tu ga kuru di tsul rar nirtsil shili zhibja ngasim thuni zhungu nirtsil sartu shibi war. Shungan kisir la nyanri zhin peji shunga ni pinlu mizi zungu ruu dang jamsur khashtung shibi war so genji dornang shibi zhengji riri jabda. Ngay su ba zhengme jia lo zhi dang ngay chandi yul. Jakub Chemi Zuzhin Jin Zai Ji Dorunga O Zigzhin Ba Zi Tarsun Lan Jansung Sheba Dang Ying Sirin Zig Po Bi Baitub Jia Liu Ji. Jakub Chemi Lighi Si Bi Long Kur Mer Ni Zhong Chi Sifang Markung Gong Si Linun Deni Jia Gola Chul Li Ma Goyi Hui Shui Jin. Jakub Shu Jia Xi Jinping Gi Ngai Sui Hui Lig Jin Jin Ning Tub Dang Ngai Sui Jin Ning Tub Lighi Jin Ning Tub Ji La Dunga Ga Tang Meng Nang Di. Yachi ngay zui bar sashtu jia li lan bai ba dang bai tup shi pu bi gachig nang. Shichib shuji nzab chilogu, maung war ngay zi shimjig sarpil shi hu matil chir dang ni, si ar zir ngay tig ga kur ngamu ni nir chung shi bar rang ni jia dob khim ba gisir. Zhonggun zhimjil zhonglim zo chin jui dang bi dhe cugu sha chin sam chin nam chung jia sam jil zo gul ba zo yu chin chi shi jir. Shichib shuji ye zi cugu rang lig na ngay zui la dang ni shunga dang Dirib sarwa na baitab la dini shunga yinshi bi gacha di nga tsur semgil tepsi ji. Mungir shachin samchin zohchin ji jin jo gotsil jachi ngabchili gayo ba dang nga tsu nzigchin ba yung ji nihi yu gi lonjig da tsotok son lankur khartung tabar ganlin she gisir. Zhonggulik ja dangrib jan ja tablam sarwi dang mari ri mirna su yin ba dang gachil yu tsil la hajang rintang dan. Lungi changgu zhunga wangu zumbi ngagzi nisa langdi Jakub Tobdin zigchen dang marg jardar jia jichi tablam sarwi tong jodi. Ngay zui ba mungu huangir cherchi jianambi toni dangchul shijin yo ba masil. Rung su su lini dang dirib sarwi mbaitab jia jiglan jajin yol. Zhonggu njigdan parishchul chansil de cuk jia lang dang bi caisho yi shijir. Shichib shuji nga zu ngay zul bar Huanjur shi zhug fici tuwi peji la gandil tong yu chul suhi maga niwan dungba dang. Adagbu nyamjir ngunbir shegi bi gajig nang. Darta longi changgu zhunga wii charzhi zisan. Nga zu yelngi dang bi njigtan parishchul bi di chul garcha zamiang zunlan shebi huanzang dapu jin danda shu bi nyamjir dang yagtog yagsig jang gagzhu nyangtabla dini. Dingshul ang dang bi jilanjin mihu parindi nganjib dobhu angi sa matal zhungdir shini. Jigatan parishu jia Jakub Tobdin joganir gif janchil ngali chewi Xi Jinping gisir. Looyang koritin de cugo longxu logo rigdin zoji zochin ba, rigni zochin najun lagxi ba yangfu yunji shejir. Chechib shuja Xi Jinping gi jachi ngay sul mangcugo ji ngay sul hui lagji nyangstub dang, ngay sul nyangstub, lagxi bi nyangstub ji darpil xichin tonga dang, gajib ngijib dang, likir xinbil shegi ba song. Shichib shuji kwa lup tar nga tsi longi changgu zhunga wii changgul zanil nang dunbi huantun zochin lirig ji gangzin shibi dangrib janja tunli malag zhanba di amgi tashi di. Zhangzin cema dang jarib nga bi zoli sogzil zawi lagzi la dambur mungi nga tsu zhunggu kortan ji nikung sarwa dang shiglim zhamzil so ngagzi chapkong ji peji la ndagchur ngali lagbu shegi ser. Tsormun tsandam zhung wasi sashang lagji dang zan zan devsi ngagzi lagzil de cuk liji kongma fuyun jayi shejir.

Hello, jiga gup chuk gor khlo ge da gbi chi chob chin nin. Zhong ku je si la che chib khang gi, er jeng je lo sir ti chin tang, zhan su ge ni mu re, nga su je thup gor ge, er je si che chib khang ge, tan bi chab zhi xi ni. Hello, jiga jeb che sher ge li, da wa chi ni wi chi ni sing nin. Zhong ki si tong khang ge chab zhi xi bi, er jeng je lo sir ti chin tang, zhan su ge ni mu re nang wi gong sing ge xia thup la, zo chi tong tong wo jab jing. Lohtar ge shisir di chin tang. Ang achik ge di chin, jatun di chin ji je. Chim shtan kalwi di chin ge to, jayong se, nga su nin vden yue pari. Re zhubo chong chong zu. Nga chi lorji la shenmu khu pang na. Nga chi jashi nga chi di chin chi shungan dor di tang. Yang na, daga gorim ga chwani, mamang mang chu ji, arang ga khe hung, zun lun shi no ga, jirim da, chubo chung chung chung ma ga, dor di khu khe sung wa. Ya, di na, nam jing ga cho yi chul, chubo chung chung chu, nga chi la ga wi ma shi yin nam.

0: sad gantang na chuk kala kahara kapran jo sad gina chuk
1: Chik jila ni?
0: Gab ji tazi?
1: Gab din tkhze
0: Gab din tkhze ya tani?
1: Sam rzak chik sam tkh
0: Rzak chik sam tkh ya
1: Chik jila ni gab din tkhze ga
0: Ri ri ki ki ya ya ni kub de mu go
1: ya ya ko de mu
0: ya to bo chu de mu na
2: de mu to chu
0: de mu len sen a shi to no ga sa sha chu to wa gar nga ko ri ja o chi re ji nyong go
2: ya
0: to bo sa cha kang ki nya cha se ra to mung o chu ga do di gi na
2: ngun nyang an ji me sa chu se ra nga go lu gu ki
0: go lu gu zu ka ri ri ji me sa chu re re re topo njigme samdo terangilens nashke tano garsa shego
2: ya kato ya
0: a chodna na to azgan nga kobri jeo chere jun yongo hunchi lens nashke gam yong
2: tori is gajig mnyo wa to nizam am yong
0: re re re ya ya ya ki sao shen yun to a tong mo dugo ke zgan dugo
2: ya
0: do tukor dung kheschi chakhal
2: do tukor dung kheschi na
0: do tukor dung kheschi
2: do tukor dung kheschi dangskor ke yuteng jmarat
0: ara
2: tein khatule
0: ari lakkotwo
2: ya
0: wale ya to anyo munyungo
2: ya
0: to anyo mu na samlu kaptkhni samlu tongji to azne go
2: ya
0: chamtsangs ga shay ixsam ok mo shay ixsam bo go lochang ab jer tangna chujja thok
2: re
0: ya da shay cheu lu tar an jong lu tar chong lu tar
2: shay ji loksam ngi chiz la shay ixsam onre mo
0: re shay ixsam onre ixsam bo go lochang ab jer tangna chujja thok ta cheu tar an jong tar chong tar
2: Чигни де о тэй дэхэлавэн

Rech guna ba dina dirang lisan daga chi tukmin tsamdi lagati lama roma tsoga langbi khichin tawu kakwaan da sene mongla zgin dana warkumde ngansi lanchik da mongla nyamu di nyamga ronyong zgil.

Yaa tuk namba tena kooni nga chi Terang ka lesan dhav gyalay dali Lesan dhag chi tukumin chamdi lakki Lama domaan tso ka langwi Hichin tau khakwaan dha sako nuga mongla nyamon de Nyam gwa ro nyong zingar Tana shunyi kovdik nuga chamdi lakki Lama digi dayang ka langwi pai kersi lakini Zhi nyamon zgin Daga zhin dayang so sarang chamdi lakki Sakarawam yang na kab jimi lesan ngariwa shankin Che tukpo yo na Kamdi ti sotong korpa tamzen shini Lesan ngang dhebara gab sanshi nga chu lesen ta tong kang gan de ti kapra ngang tang thigab den chig tsum ni gesum dan nga tang thigab den chig tsum ni gesum dan tig den ya yin

yat kunaba tenan samdeninga chi jonkiloma biki dayang gelong bi phaiti zeles kun gojinyamunde titata dadan chi kendam nang asu lesum dala sanjin bi sankhan hadi ujinyanum tambajuyel

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan nang dum ra. Wan nang chen ji po ni che je ka pra la gyo.

Yatana ngati warkum delaman jisi tsogalang we sanim tsogalarung ta shinkil sikunu gwe zi nyamu de nyam gwe ronyong zgi yil.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga lhasam ge dum ni yan tan la song gi ba dang xin zhim ng ge zan dang du di li shi ji ko ri ge ma lan zam chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi shi bu le sha gi

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thaikar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chigera da na ta. Ngar gan ko ni ga ra te chi so ta chig chi zi ra ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adig chi zi jo no chu ma sa se ke chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram ba tum nur.
1: Ama dengi e zi ani ge na nguzu chi ga song zok ki
0: marge ngani ga yach chmo zgon dgta ni khin ta
1: ma nge mu ma zi ne na na ni la na ama men kana chi chi zi ta na ta dar chi ga lu song nur ya aka
0: oi
1: na men kan ti ni na ta ne li men chi kuna chu ku zi ni ku mo zi na je kon sa cha ti mi ni na chu hwa long sa cha ti na ta bu san ju zi ma ri ba
0: jo gu wa la ma ng go lu kwa mo ma na chu zu na na cha zu hwa long go ra ok cho lu go ra ok 장송 마이칸이다 샹친 용기 냠리 만지구나 줬고야 만른다 까지 메크 나 가모랑 아니가

0: ne den tok chik karanga danata arang kita gormo stongs gara kumar gu thaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi dang nila nang ka ta na on sa ma si ta sin ju gu jiri de
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang jin na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che men khang gu na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim gel din ga thu
2: Dun, dun, dun, ya.

yuna yo ke dong la bahala mo le gur tan du a sung e malun z kur dong la bahala mo le gu chu mo cha le sung e lun sa me kur dong la bahala mo le gu chi pan su su a yuni do kur dong la bahala mo le gu tak lo ar ma chag mer the na yo kur dong la bahala mo le gu gal gar

디지게 아리 때는 그 나총시 비가 슬림생가 나가 찬총즈가 씀도 모즈기 쳇도 고르시요 조기 딩제자 티바가 실 리비스카 콘다스 모인 야 안녕님이 조고총총소 조기 딩제르가 나가 조고총총 한 딩수 찌끌랑 모가 냠터스에세 고논데라 조터 찌끌랑 모가라 스탄도이 잠나 레모 미스 Tani chukku chung chung shtamdin chekpulang nukup shiila ngana thoma chung chung yin se gu nu dak sambu chet gu zhig shiyo. Tichanga chukku chung chung sangma giyang harang rang gar gyam ihtara shiila ina chukku gala ina chukku ye kuzg jang yung nga riwa yin. Chan chung niwa tipa gar chik na nga nashtam zgra ridung chak chan zg chet gu zhig shiyo. Rigpi shkar kung na nga yang na chung thomi di thang ab jen shi li ta charjia gati rib rila. Tana chukku chung chung gammang saka chung jina yung jarja khanjri thammi ni nga tsi lobjung gu vjichay na chukku lobjung gu xisha gammang saka yung jarja dhin dhe dhengen khotru leka yonu jeng ta jarja shiga na panun chasga yoni na nga tsi jarja chiga shigo di shukwa jina yung hama gammang saka shiga dangjik yochir di shukwa yung xisga shichu nyam juye juye tian chi ni shiksim zhi yo gano shiksim jirlugay yo gano gu chukku chung chung chungma yung Chuan lupzir xirig lupta songwa maayi nam se ni xie sim yi huwa zi gi chet go zhig xiyo. Njigda cho tisul yu tangna liam tsang nguan ma gi chuan ni li xia gi tata zhig nu ga ke tani ga ke liang xig xie juyil. Hari dana cho tisul tam zin yi la derang ga na chung xie bie ga ci liam tsang ga chan chung dung u jo ki tingjir ga na xie juyil.

Yaa toko namba tenaan tsamdani yung namba tsogu mantata kamo mili tsanaa shinkin je toko shikarewa taarta kubrik siyupi nama tamdan tsura tsamo yag nyinglangwi nga wamo kanchin lan toko mo yin sakunoga dhungna nyamondala sanroosu.

Yaarukun nambadana warkumdi nga tsi mantat lobzang nanggu mabzang sene zirikshila nyamgaru nyozgiyil.

0: ngagamu shungge lagtena keni adigchi zin jogunu chomaksa seke choch
1: chetira ta murge khirmu temkeni marambap tmurk
2: ama dengi e zi anige na nguzu chiga songzoki
0: murge nganiga yeg chimoz gondigta ngi hinda ta
2: mangi mumazine na na nila na ama menkana chi zita na ta darchkal sunuria aka
0: oi
2: na menkan tini na ta neli menchi kuna chukuzini kuamu zina rekun sachag timini na ngchu khalon sachag ti na ta busan juz mari pa
0: jog wa la ngang golu karmo nga na chu zu na cha zu khalon grak cholo grak transform man kan ni ta shangchin yong gnyam le man ji kuna chu ko ya man ren dar ka ji mek nga gamura nga ni ga ta ne den tu chik kar nga da ne ta arang ki ta gormo stons gra kumar gu ta ya
2: ama ta chu sung gi ta chu sung gi ta ni la nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji de
0: yata chun jo na masong kwa khapars gita tang tang jina rhaago na pa maari nyatera thimmetum yoka
2: ama tamaz mo nire
0: maang mo
2: ama na na che menkhan gana khapran chasya
0: watata lekhi ya chi chigo tu ga dan sim jel din ga tu din dir ya
3: shkang lag kwa shkal na na chang song man lam rin zir pag nal shong na Zhang Song Man Lam Zhang Zhi Yong Kam Chi Na Zhang Song Man Lam
4: Nga Chor Zhin Chi Ban Ne Tamak Ni Yin Bi Dier Jin Ji Cui Chu Ni Kuo Ke Ba Du Zim Shung Ci Hang Yi Si Pa Mi Zhong La Shin Ni Cham Zhi Deng Si Shi Sha Jir Gom Gi La Pamar Jalin Jetang Ji Tav Damban Nam Yung Sengkum Matigabar Yarv Tsadin Ji Vatichisha Ji Diyin

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhu di ni shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

0: 생품 용준도 근데 양 랑기는데 돈은 이거 상가 또 지진아 다워드니 저 시판이 타르마타니 타르마니야라 나슨 중고노 고름데노그 다 셰그 흑진 테카자니 랑가 상고 담보 메니 티스컴도 모르무
1: 냥고 마라
0: 저기나다 체슬고노르 다라니 그 돌로라만 돌로 돈넘트노 그 셰그 흑진 감마즈 그 초 흑진 테고디는다 다 존잡글로 고니카토테 치 아랑니 그 다프슨 지난자 무길로 지난자 치 아랑가 카슈크도 두고테 송집근데 히 에다가 달랑 쇼크담보 어이 즈고니 냥뚝 체치고니 생쿰 존드크니와도 요주데 카쳔보리 다가다얀 쇼라 초운 즈프툰 지난자 초르관지 야란 텐노 지난자 초 쇼진 탐진니 에초르나 다초 코리디토나 초 길겐마와자 트용고모
1: 나리
0: Tāga tā chū rāng kāpṣu gā tā mūgīl pūkṣum tīla yā ājāf chū tā rōgrum tāga dhaptun nāngkhan tīla yīchī rā tāng lē shī chū gā nīpā tā shē sāng chū yāng shē gā kāchī mbōzā rī sāng bī kā
1: Nārī ngōmār, kwa chīn chī tā rāngī tāng cāmbī xā wā yāng nā rāngī tāng cāmbā mā yāng nā rāng gā tā sīmdīn tāng tāmbā gā dām kā zī 이거나 치 이거나 너 거니 저런 그 냠냠통 젤리다 고나 갑다 고노 대비신 되겠지 다지 고니 치 갑다 망할 거 다른 거 마치 그런 탕 영나 그렇게 치고 김콜라 속한데 했더니 다던 군중이나 그렇게 되는 거니 갑다 고는 된 손이나다 로중남 바 카탈리 갑다 고 디젠 그 사콜드 그 ngizhe gharam ba ni di thomchang gharam ba ni ngizhe gharam ba ngizhe gharam ba ni ta khiram tang bhamram la sukhan di ta rang rang gul hamni ta jem thon yogo nukh kaab thun di ta khun chuk jina cheli ta wari cheli ndi chon jina si rang gul gaab shuk ni gul akha ni rang tang gul jo ni ta ni kir gup cha tsukku gim ku la sukha di rang rang gul mikshan rao nda yida tang da damka yi chun da ta hachang gul ka chenpo di jang gul kir gul dāmkān dēn sōngjīnā rā rāngi kāshūk sā wū yōni, mūgīl tāmbū yōni, dāga gōni tā sāmlūk tāng jūnda, tā chāng gā kāchēnbō rā tāchī kōna shā kūna tēw jindī. Tēnā ngā lēn cīn nā nī dīk kōni kāpdā zgā māngpō rī kāpdā rā hāchāng gā yōkwā yitā. Tēnā jīgatā tān dī kōng gā trawā gā nāni mā tūnū, yāng nā trawā gā nāni tsak sūng nū. Tā rāng gā jīni chīk shā nāndō nī, yāng nā kōng gā dī kāsvā yī gōni nāmo gā nā tūn chā dī yōk nā zūk kōni kāpdā rī nā.
0: Tā tāwar chīgni chīntuk shīgam pējīya sōngwaan rāya nīni tā chāntrīn nāmaṅ gati rūrāmu chāntrīn māgāz gacchū nīngjīn jīnta nīmā rērī jīnta chāntrīn māgāz gādalani kōnu kāp tūndi tā ngā tā ngā tāwag tā lōmni rī kōnu jīnan rā tā rāngi nīngi tsāgūnu kōrum dī tūni tā gacchū gā nīcī jīnan rā lōgyōngu kōrum dī rewa ga khang dalyo nandandra, tokwa ga khang dalyo nandandra, jikhtambu me nandandra, chasar gonda ta chu semsul kama waga chu lupjung te la ya sikin zi nandra, tsua la sikin zi nandra, jirtin kama za yokumu gigan.
1: Tenga.
0: Dagadan di korum chu ni, ni ta nga ta wu lupto ma zga, shanandu nuzgo nu, ta rangi rangi, Lishtung mei jiu ta ka chenpo zi yin ima tsik ta rangi rungi yichi tambu ga dhanchu zi yina chisir gondar ta cho rang rungi rangi la gasa ga lishka zi ga zinanja rangi paksim ta ngonjir yu ju de la ta chisir gondar ya dhanchu tang dhanbi goni dhanchu yu ju de ta shi ga ka chen zi rinsam ga ta gada yang jingtar ta ngata ngata uga somnir watak lisim di tong tang shajag tanjil tanchin ribi jashin wandan xe
1: nga re re, kwa chan xe, kwa chan xe ta diyan ga lian chan di nang na ga chu ta lomnir watak shir mu lian tiwi nyong tsorzi ta chu rangan chonji na ga chu lo chan da man thay tan rami dar kwa nji na ka na kimbang rum ga lamni de tunog ti dan da rang sher mig ri ti rang ge sher mig ke chul da ni thom nu ge nyam nyong na tun tun da ma az a lo chug nam ba zo rang ge nyam nyong da ge chur dam da we ni ti rang lin chen di na ni ka dai na zu di nang ge chha zre din dam ka se gu nun da in na ka dai ge ti jang ge chu ta ti rang lin chen ge ka shu tang de li sha na ge chu lo chug nam ba ri lo chug nam ba ge rang ge che li rang ge ga shu rang ge lo jung khwe lo

Rūpa nāmbā gīchū lēn sānd njī gīb dā jō dā kār māz gāb jir ngā dhū mār tūg mē gīdī nā kār māz jir ngā wū nā yāng tō pōz gā chī gā kāpar nē lī nā tī chūtān dā gā mān dāng gā tī yāng gā chī tā tī rāng kāpar chān dā nē lī nā mā yī nī chir gā gīchū tā lō rūn rāmbī dāng kā gā chāmbā nē sō yī nā gīchū lō rīng gā kā gā lēn sānd gā chāmbā nī wā rī chāmbā nī wā ndā gā nā ngā yāng Chopo maa ka kaapar nae lingi matab ka di yang ka jo di yin ta ta lian tsang ka nangaa shiki jo loogin dambi nangaa ka chanpaan di nangaa shiki choo yi chopo naa bazo ka di tsul tam zin cho naa jang ka kachanpo reed. Ta ka jo loogin ya ka ta tong ka lian tsang yi naa zang kura shiki ka za dawa ra lak paa paa sang choo ka nima kong ka di tsul shiki niya nii ka warndi ta tong ya ka yondar. Di yang ka jo ta tong ka kaap tukun dee kaapar maa tang na yang jar tong na di ka ra kaapar tang yi lian tsang ka nangaa yang lian tab na maa ra di yang ka jo ta tong ka kaap tukun dee kaapar tang ka. Tani taitung ka kaab tukkara yang lorin yirka ka chanpa ka niwa ka lorin dhambidang ka ka chanpa dhan goh chanzi ka ta kaabartang go nar. Ta marto yang shu lintsin goh chanma chanmni li kaabartang na ngana yang chanpa zhanpa yo nuk jenga nga nheli thanamati yang ka chopa namba ka shu lintsin di nyan chowi chopa namba zo ka zang kura shik ka za dawa ra lakpa paasang cho ka nyama kong ka tichu shik ni ni ka warnda la lintsin da taitung ya kyo nar. Tianjin ge jo long zhen bi dang ka ge chan ban di nang a xi ge na zhou ba nan ba ge ka pran zhang yin na ti ge den chi ge zhe sim ni ge sim den nga ti ge den chi ge sim ni ge sim den zhe ti ge den chi ge zhe sim ni ge nga sim ti ge ge ge ma ka pran na chong na shi tianjin ge zhou ba nan ba ge ka par tang go no ge ka to de yang zhe zhe da ta ge sha sa ta ni kelam ra ta na zhe zhe ar sa sang da me sa da mo zni kapar tang jo ha chang ga chen bo da ma to chu kelam na to po manga ge gu no ge chen ge da kelam da thema thema ko na tian chen yang rang ge chi kelam shi ge da tang i ti chun da zge ji manga an thol ge ko na da mo na yang zge ji chi to po jam ba ge ta tong ge kelam de shi ju ne no pa yo ge ti jang ge to na ba ge ti chul dam zin ti chul dam zin da tang i len chen na shi ju na chang ga chen bo de Ani tukpa namba tayang di tukang ka tiyang ka lintsan dayang tong tsam dani zhukaran ta lintsan di tsum jingan karwa larja dra khira nora tsu tarkil war tam zin tsu shichib tarkil wakang chuk tserang tang so namar inchin ni namchib jaga namba tsu som jiran guan zayin itang jimi lintsan nga tsu tayang jil dra khidilag.

0: Bipa hobi di nardi Devru do da ghi masa Deva chung la chikpa di Chembi dewa thun masa
1: Chongun oshkala lungchen je chetra len chen
2: Zarsi dambi sankan landi Kenambi shkankam zang. Tangdi hekkar melong li chachan lesan nang de gergin chemu doja galung chukim chachan nang bi woyi a loksal si ba manta da tangdiin bi jichakki sanruk nung.
3: Ha gaga hana dapshak hana.
4: Sa zabdak sa naro su la dapshak sul.
3: Sa zabdak sa naro su la dapshak sul.
4: Sa gabdak ka naro ko ra dapshak skul.
3: Sa gabdak ka naro ko ra dapshak skul.
4: Sa.
3: Sa.
4: Sa naro cho ka sabshak cho.
3: Sa naro cho ka sabshak cho.
4: Sa nga sabshak seng.
3: Sa nga sabshak seng.
4: Sha wa sabshak shab.
3: Sha wa sabshak shab.
4: Ka ma sabshak kam.
3: Ka ma sabshak kam.
4: Ya ge ge ye tabshak yil.
3: Ya ge ge ye tabshak yil.
4: Ra tabtak sta naru sto na tabshak stun.
3: Ra tabtak sta naru sto na tabshak stun.
4: Yil stun.
3: Yil stun.
4: La kabtak ka shamchak ka sabshak ku.
3: La kabtak ka shamchak ka sabshak ku.
4: Ba.
3: Ba.
4: Ku pa
3: ku pa
4: sa ta ta da sham che de ra ta jig dir
3: sa ta ta da sham che de ra ta jig dir
4: cha ke ge che ka jig chi
3: cha ke ge che ka jig chi
4: dir chi
3: a dir chi
4: wa na ro wo ta jig wol
3: Wa naro wo tabshak wul.
4: La jabdak ja naro jo nga sabshak jung.
3: La jabdak ja naro jo nga sabshak jung.
4: Wo jung.
3: Wul jung.
4: Sa gabdak ka shamchak ka la tabshak kul.
3: Sa gabdak ka shamchak ka la tabshak kul.
4: Cha ka ga cha kabshak chu.
3: Cha ka ga cha kabshak chu.
4: Shkul chu.
3: Shkul chu.
4: Na ka sabshak nag.
3: Na ka sabshak nag.
4: Cha labshak chal.
3: Cha labshak chal.
4: Nā chāl.
3: Nā chāl.
5: Tāndas tārāk chīk tōnjā.
3: Tā. Khā gā gā khā nā tāpshak khīn. Sā jā tā sā nā rū sū lā tāpshak sūn. Sā gā tā gā nā rū gū rā tāpshak gūr. Sā. Sā nā rū chū gā sāpshak chū. Sa nga sabshak seng. Sha wa sabshak shab. Ka ma sabshak kam. Ya ge ge ye tabshak yil. Ra ta ta ta na ru stu na tabshak stun. Yil stun. La ka ta ka shamchak ke ka sabshak ke. Pa, ku pa, 사다뜨가다샴쳬드라다쇼드르자그그치가쇼쯔안아드르쯔아와나루우다쇼울라자뜨가자나루중아사쇼중월중사가뜨가가샴쳬끄라다쇼끌자그그치가쇼쯔안끌지나가사저너가차라저텔나가텔
5: 다롱치기톤자
3: 다하그그흐나다저흔사자도사나로쏘라다저쏘사가뜨가나루쿠라다쇼쿠르사사나루초가사쇼초사가사쇼성샤와사쇼샤바카마사쇼캄야그그예다쇼일라타뜨다나루뚜나타쇼뚜옐뚜라카뜨가샴쳬끄가사쇼끄빠끄빠사타뜨다샴쳬드라타쇼드르자그그쯔가쇼쯔안아드르쯔안와나루우다쇼울라자뜨자나루중아사쇼중월중사가뜨가샴쳬끌라다쇼끌자그그쯔가쇼쯔끌쯔나가사쇼너가차라쇼첼나가첼
5: 리도누정가소중남바다청미흑니앞채그토가띠라소츤디트츤크그지금어우쳐야단돈수르쏘

0: la tab jig tsul
1: sa za tg tsa na ru tsul la tab jig tsul
0: cha ge ge che ka jig chi
1: cha ge ge che ka jig chi
0: tsul chi
1: tsul chi
0: sa tab tg tsa na ru to wa sa jig to
1: sa ta ta ta na ru to wa sa jo to
0: sha sham chu khu ka sa jo khu
1: sha sham chu khu ka sa jo khu
0: to khu
1: to khu
0: ka nga sa jo kang
1: ka nga sa jo kang
0: la chap tag ja na ro jo nga sab jig jung
1: la chap tag ja na ro jo nga sab jig jung
0: kang jung
1: kang jung
0: sha na ro sho ka sab jig shu
1: sha na ro sho ka sab jig shu
0: pa
1: pa
0: shugu pa
1: shugu pa
0: ra na ru ru ka sab jig ru
1: ra na ru ru ka sab jig ru
0: ra ma jig ram
1: ra ma jig ram
0: ru ram
1: ru ram
0: kha ge ge kha na ta jig khin
1: kha ge ge kha na ta jig khin
0: ta sham che te
1: ta sham che te
0: khin te
1: khin te
0: pa ya ta sha sham che shu ka sa jig shu
1: pa ya ta sha sham che shu ka sa jig shu
0: ra ge ge re ka sa jig ri
1: ra ge ge re ka sa jig ri
0: shu ri
1: shu ri
0: ya na ro yo nga sa jig yung
1: ya na ro yo nga sa jig yung
0: ra n za ta ge za na ro zu ka sa jig zu
1: ran za tg za na ru zu ka sa zhi zu
0: yong zu
1: yong zu
0: ra la tg la wa sa zhi la
1: ra la tg la wa sa zhi la
0: chan zheng qi na zhi qin
1: chan zheng qi na zhi qin
0: la qin
1: Arlab chen.
0: Ta wa sab jig tab.
1: Ta wa sab jig tab.
0: Khan zheng khe sab jig khi.
1: Khan zheng khe sab jig khi.
0: Tab khi.
1: Tab khi.
0: Pa ka sab jig pag.
1: Pa ka sab jig pag.
0: Xia
1: Xia
0: Bar Xia
1: Bar Xia
0: Ka sham chu ku na ta zhi gen
1: Ka sham chu ku na ta zhi gen
0: Ta sham chu te
1: Ta sham chu te
0: gen te
1: gen te
0: sa ta ta ta wa sa ji ta
1: sa ta ta ta wa sa ji ta
0: lan zheng le ka sa ji le
1: lan zheng le ka sa ji le
0: ta le
1: ta le
0: sa zheng se ma sa ji sim
1: san deng e se ma sa zhi xin
0: jia na zhi jin
1: jia na zhi jin
0: sim jin
1: sim jin

0: tanja mabjagandam
1: angaras tanja mabjagandam
0: nyendam
1: nyendam
0: ta chichindar tara chig tonja
1: kachcha gugch kabjagch vara katar ga yastav ja tavjagab jil ta ga shamch g Kaqsan dangixi rajixir Sangas hajixsang Xirsang Nya kugunye Kaqda shamchi dukas hajixdu Nyigdu Kayas hajixi Kaya naruayu nabjixayun Ayyayun Ta nga shamche nga lajga ngil. Ta naru po rajga por. Ngil por. Ta gwa naru gu rajga gur. Anda rashtan jan jangin di nabjgan din. Gur din. Ta gwa yahta yan jangin yi. Wa. Ayi wa. Nas havzgni va ta havzgtav ni tav las havzgli va ga naru gu havzgi li gi ka sa shanche sen havzgsun va sha tavzgshin